0: Mā Waira e tū, ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri, ki runga i te marae, Mā Waira ngā mihi whakatau e tukuna atu, hei whakamana, hei manaakea nō ia rātou ka tae mai ki runga i te marae, ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatupu.
1: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: mate kōrero, ka ora tonu te reo.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
2: Tautoko.

0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokupuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: E mihi atu kia koutou katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: Waitoko FM, Te Pua Waitanga o Te Reo Māori.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Ngā whakatauki.
3: E hoa mā. Nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Nā waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae, mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaaki anō i a rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatupu.